0: yes.
1: And show home, man.
0: Na uji su ewo baby a ubi e. Sabri rua ni bekasa. Ono ne rade ena nusu.
2: Yes.
0: Eh ye.
1: Odi ti enyo mono.
0: Hey.
1: So bunko to be, bunko to be. Sabu chiang ho kete suwa, chiang ho kete su. Sakansa solitina wana suwa, solitina wana su. Mera ni mumu se.

Elzo, Etumi, Elie Peye. Kakran, kakran, akuko, dunun, siyo. Nti ukwa ni boko sa. Ebe tumi abwa. Cement, no. Bako kran, abe nyadi atu hono mwa. Ebu siyan, kakran, kakran, no ane kwa ne ba. Ne bibibia, Elzo, Etumi, Elie Peye, hono mwa. Nti ebu siyan. Ano peye tutuwa na mwa. Ne, chese ubota yeno. Onsan, tumi, kana bibibia, Etumi.

wano nuwo huni se enkwe ye ato rente mse yesi ya wasan kende yi yetumi tutuwa na mo na chese nyoma no etumi tedi ansane ne bibia etumi ewe peye ewo harama arenti omo chila se ewo sanka yetutuwa na mo ma se se flade no esu etumiti ansane yewo celebration

0: me Babu Fai,
1: Shafu Nova. Government school.
0: Well, yeah, Ashaman. Ashaman, Lolly Station, but you see, Lolly Station, okay.
1: Okay.
0: Beke bi biyo no na le nye jebe bo bila ke ola mbe government school yo. Ba ke ba ko chogula ma jere jeme no gete na jeme.
1: Yeah.
0: Ke chombo do ti ashe jene ke no jemu ko ba ke bo ba na me abu ashe jeme.
1: Okay.
0: O ba na ayaba, ayaba. Ni wa tashi. Kwa tashi no lo ta wo ni ba ashe no. Okay. Nye mi? Ne ke nye mbo bomone wo ye baloi, baloi. Balo mi a baloi. Wo ye osofoe hu mi a osofoe.
1: Okay.
0: Wo ye mon nan mo wo chele. Je moni ya kasi ye mokodi. Alo moni dabi. Simene le dan mo de je e fele. Nan mo je je bole ke je gbe ken bi asin. Nan mo kele ntuni ke je gbe ken bi asin. Ni e da ni e da ye nungo ni tumo mi.
1: Okay.
0: E da ni e da ye nungo ni tumo mi. Ni e chi ke Yehowa he wale. Mumo konko e chi. Ni ke ju oti ashe mo noko noko nye ateke odon.
1: Okay.
0: Ko ashe mo noko noko nye ateke odon. Wo mi po fa shafu no ba le bine wo mebo.
1: Ya
0: asha ma go school. O no lo. Nye mi. Kan lo sofo ku laka boyi. Kan lo sofo ke bo. Bo ko gbo o sofo ba fe ya la mene. E ba fe so mo ni afun.
1: Ake ake.
0: Ehe. Si bo mo ne bo o hi wa o hi la yi wo bo den je ba onu. Ko ba se je mi. O ba na he yeli. Amen.
1: Amen. Abusia papa nkran no wadi nkomo kama kama de akyerɛ ya no na ti asem huhu we ayɛ adanse die ye wie na ne aka nyina so ye ne wadi hu nkomo abereba mu a ye beba wo nkyɛn ɔwa homa no so na wo nso wodi wano atumu bi na sɛ ne ye bɛkɔ adanse die fie hɔ ne yakɔfa adanse ye na ba no Pastor Bernard kan ye kurom kakra ye nkɔ vota kakra bi mra Pastor Alec Blomana na mieto because agbie gbadodola je bi amadesia de nadezo.
2: Yeah.
1: Jemanya nyaka Blomana na mieto nde ka fa mia yi mia se nuele jimo pastor.
2: Yo doc, magbrena amadesia de be amadesia na jagba ba Shaman Government School.
1: Okay.
2: Ela be gbenya nkeke to he ade na amadesia de. Wona e katala camping onya. Be amadesia de le yin le vava. Ta te peresia de ko halala. Ati ayi atrava ati ayi atrava
1: nava program okay
2: ka o to kunye be na jagba na ba Shaman Government School mi jagwa ma choi ke vai
1: okay
2: egbe fira egbe enye holiday
1: manu vi
2: America me yete parako America me yete parako mi le djoma
1: okay.
2: Mi agbole ma lafa ma
1: wow.
2: Ta cho egbe fen keke de ana ko va di prophet na na pe amade le be ma do ma igebio ni cho be gbe jidudu do la katala
1: mo
2: ai do ma
1: igebio
2: eh ta mi o kata mi va eh mi a va di prophet mi a pe e wa da mi le mo ni ntoji abale ke gbe nyale si o le koko na gana du ko pre ye vu do la pra ma ga ma ga katala o ha va na na va sin
1: okay
2: no va de ma u a to prophet di de le mo win toji
1: wow
2: ye ha wo fe mo ji na no jojwe
1: na mo ma na ko na wo
2: ha
1: oh my god
2: and see ade ke won la
1: e
2: ha wa je ma wo ye ma wo fe ya yira ha de na te anoji wo
1: me
2: pre ko mo to kata ta mi america ma ga gbe bi o e ya na in keke ale ya van ka o ma nya na prophet jola ashama mi nya ale ke wa ga
1: keke wa ga wa
2: ta gbe nya keke mi nto be na ba din ye na ha po na amun veve na so asi o e gbe fira anan e cho mi mi da anan ko sira gbe anan ke wona kata e
1: wu nu ko se da wa
2: ga gba na na va mi pre prophet mi ba dogo lo dolele de si ade ke le fude na o e de ko ji Doctor Pogbo, O2SJO, Tundesia, there will be more pommy color for the Noah,
1: okay,
2: or Vashama Government School. Maudi, Ade Fear Prophet, a prophet in Agbonodi, no Hana, Wadala Monu, Yaranazito.
1: Yes, so for Mela, Bibiga, would you program a legi, Laga, would you my trouble, Laga, would you my dealer?
2: A Miller programmer won la Ashama Government School.
1: Government School on Toton Toma.
2: Government School on Toton Toma.
1: Okay.
2: At a Peresia, they catch Ubana, Abadile Main Station.
1: Okay.
2: Nedile Main Station, La Magaru Huazon. no kwa dogola station vinkwa amo enel woman no kwa te va dola tare ka top station gama no kwa ti ganga mala gama no na dola ti te no ko bo
1: okay
2: oh yeah my bro gate mala wonku man no ko egadam
1: wow
2: e pototo ele gama kwa
1: e fe mbugbu fe okra
2: awo akana

how etimidi adasan ekuduru enunu bebia or how etimidi adasan ekuduru nunu eti saka enye odumwea aka papa no ahye ne ho akonfoa ene ye hwehwena sase so ka ye hunu adentia ne papa bi anaka wakodi akaginam adiamu obi eti sanope se usu uti adwumade we na se wonso ama ne eti se ye papa idi ebia ye ka kiro se o problem na wonam no se yesu ba mu a ebe ye ye wate emfa ho ba bia wonso die ne akwa koduru ebia sa na wonso die ne tie ebia wo die ne buru we so ye to safro se enda nwumire ya na all tonight ne koso e wa shama government school o die ne fa ho die na e koso no yesere wa da to na mo ne bra bi Captain Jesus Prayer House. Mami fa telephone number ne mfa ma wate. Na onso abra wutie no. Na watu na mo. Na udi wani akirim. 055 788 24